Wala kuanza na mwisho, wala kuanza na mwisho, wala kuanza na mwisho.